tila imangi luka hari tungu amana ngi busi kisi fulani ngi me luku chimi fudangi twinda tira tilu ngi ngi reka ya nini fira wampingi tutu imina rapu ku umu ku muhimana se tesi ngi na ngabi tura sa bechi kenda tian tulu hangi sima na urati.